0: gẹ mọ dada da o ibi ta lo ka ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Now, the one get up. Now, the one get it. So, going back to sorrow, be any good to limit. Even as someone joining a tea than Kakamba now. What if Gamaki or Jonah? Only be a Utawati, a woe, tea, and a large look. A woe, what he told him. Only be duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole ina ton pada lo nu ko kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni le kan si

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu